0: FM Stereo.
1: FM Studio.
2: Mkwa son ti fam, long cheve man se rele ya madame, gen ta krizi. Pat kon si mte pral pwene mazan za fada dim. Pidji gad yon bel ti fam fon aposhel. Nan tet mwen chaje bik.